sa bagel muna. Yeah, Raleigh. Nga umuman. Nga din na mamuman. Nga numbo. Bukuruga ba ako niyan? Nga gidebol. Nga banyala. Hello. Welcome. Nga wal mamalay. From the Gidebol Nation. Gumbaga Nation. And the Banyalang Nation.